0: ngagem panjenenganipun Cak Win bakso kembang mekar katuran pinara. Wonten ugi Mas Supriyadi. Sedulurku kang enek ngantang juragan lumut.
1: Iki ono Pak Lik Guyung.
0: Sapa, Nduk?
1: Lik Dong uga ndeleng.
0: Mangke dumateng Cak Dong wilujeng dalu wilujeng rawuh.